0: Nde mana kwati kudialuba litubiale kwe fyumbu.
1: Eh, chachi ne mayo. Kabeji ibe fyoko kuine lubadi epela
0: musonda. Ala ififya kunya nomba, fyala aba ifikankala kudiwe, ifyule fwayo kwimbi.
1: Mwisaka mana mayo, ngana ishiba fyati ninkwate fumo. Pye, nishiage muka. Edo nkatampa nokudia ifya kudia ifya abamo umudio.
0: Awe mwana wanji. Ilo fye watampa ukutontonka nyapa kukwata ulupwa. Nishiage muka. Mwana kunu, apa tulebika umufundo mumabala. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifya kudia noku fikusha wino. Echimo chine na iwo wini.
1: Kini chachine, kwati fye nilirine ibala. Na ine ndie kabila umufundo paku kwata umwana wabu umyobusuma.
0: Chishinka icho, ule kabila isabi, imbalala, nomusa lukwati chihuahua, narepu, karembula, ififyonse, fila sango kulikonse. Elio, fila afwa umwana ukukula wino no kukwata ubu umyobusuma ilu alimumana.
1: Oke mayo, alana demwa sana atini nkwata imumwe wakunjafwa. Pye, ya gemuka. Ubuangalo watampa.
0: Paku kwata umwana uamaka nobu umibusuma. Na mayo uli pabukulu alingile ukudia ifya lekana lekana. Ifya kwatamu umudio chila bushiku.